opportunity na mko sika ni bi fie anka stress na kwa me kasa abla sika ni ni two table na yene ne menje na didi wie ye didi wie no afrene ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fira busu afi bi aso ye didi wie nkono mo duro Tomna metiase, Ramona meke kamehu.

am ya mama ni man wase odi for kare e wo watan funi ti awe bring me ya si say ya di wo sa je be ko afra ti asi fun sa si so atabo tu ani mama na se riti akawani wo

nadie, namie, minawazio, tia tia, tia, breathe me. Ninu maya me wama bebre. Era di wodi awi ya. Boss, ebiya, nyami. Enu ti na wato ko na wana prophet kalu nyako ko. Ebiya, wey era. Sadon, agazi.